Me he seponesa sile sa lokela hore se qhalanye e se qhalanye jwalo e melata eno mono mamedi wa tshebeletswa 011 e ho bana le bona gwale e ne se ba etsa morusu ba batla hore batle ba sireletswe ka shishi e ka shishi e batle ba sireletswe me kile ka utlwa le mo maobane e mongwa melata e a hlalosa hore ba ikopela fela hore ba fuwe le ha ile boitsireletso mo ba ka dulang fela ba tloswe ka ra makeshini e ano a KZN e batloswe mono hona le mo mono me wila bua mono ka nnete are go hang yena ona ma yang ka ra Afrika borwa ba ye kae a ga o ba lele ko Afrika borwa ba ye kae e ho ba re khale ba le ka mona ka Afrika borwa e bile ba bile le bana ntse ba le ka hona ka mona ka Afrika borwa go gotlela morao ha se mo ba le bang teng muso ha o lukise taba ena ba fuwe ditlankana tse feletseng hore ba tle ba dule ka mona ka Afrika borwa ke tseding tsa diketsahalo e mamedi tsentseng di etsahala kwa no Afrika borwa ile ga bona o fumana le moqiqiko hadi mo mamedi wa wa dititifatsi ka mana ka Pine Town kamane ka Pantano moqiqiko hadi di drugs tse ka fihlela mane bolenga ba di million million tse le go diletsa fumanwa ka match on match ba ile ba le ba ho engwe ya meaho hona mo no Pantano me ya ba fumana jwalo di thithifatsi tseno wa me ke a hopola mono he mamedi ana tse ke shebile kwano ho no le thata bakeng sa mogatlona wa match on match hore ba tle ba kene ka mono fleteng yeno ba lo sheba di thithifatsi bana maponisa ka nnete ba sireletso ba ba tile ka bongata ebile ba ba hanela le hore ba tle ba kene moo gobane ha gona search warrant ba ga a latswa ga search warrant mme ba ile ba isotlometsa mono match on match ka manganga ba isotlometsa mme ba fumana moqiqiko hadi mamedi moqiqiko hadi wa dititifatsi mono Pine Town ke amang a mathata ao Afrika borwa e ntseng e tobane le ona hona jwale mamedi wa 011.

and someone who only admin and clerical skills, only technical ability and understanding, someone who tibaka Excel and SysPro or any similar computer skill. Someone who computer literate, okay, the person that we are looking for. It's based in Johannesburg. So those who match what or who have this requirement, they can send us their updated CV, the matric certificate and any documentation, more this email address, recruitment@enigma-mess.co.za, or they can also call our office, more this landline 010-065-4721. And then Batar Lamunu, or they have sent their CV for refrigeration service agent, then Rokhono Itwala ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka

Mamedi metsotso e robedi re gore nga ya borobonga re tlo le bapineng a me pineng we tla be sentse elelekela jwalo go le ba ditabeng tsa horra ya borobonga e kalna no lena he me kitse re tla pitlamane gore nya le shuma ke mo tla arona tenge se re kena jwalo nana no la the even wave tsebeletso nya 011.

Mamiri metsotso yona e le shome ka morahora ina ya botselela re tlo tsepamisa maikutlo he ka tseno wa ho tsena tse amananga le papadi tsa mohope wa lefatshe ka re tsepamisa maikutlo tsona e ho bana e tsatsela o sana ke tshepa e le mo re tla shebana jwalo le di papadi tsena tsa ho qetela tsa Betway ya Premiership di liki di akwalwa he mo mamedi e ho tloa tsatseng la mqebelo kapa letsatsilane la ntaha e ho ya ka mo diketsalo dintseng di etsahala ka teng metsotso nyena e le shomela motso mong e ka mora hora ina ya botselela a ke ridile kole tsena tse amananga le mohope wa lefatshe le na Ferentin Malepe o teng kwa no maleng kwano

0: mme sentse ke mo amohela kgotso Ferentin.
1: Ke go tamisa first man ke dumedise ka moka bathegi barate ba 011 radio ke the pulse of Jozi o tswela pele wa tonya ngwana mme le pele jang
0: a ngwana mme a o ka nnete e hlile go batla go tonya tonya ke ka hona ke reng ke le ka hla ka ipaballa ka iphuta phuta ngwana mme ka dula nthong yena e mona re bitsang indoors ka sejatlhapi
1: ya go nyakega jalo ge o sena ntho e dirago first man o dule indoors ka gore ge o ka ema ema le flu ye e tla go bontsha spoko ngwana mme ke a e kwa jalo gona o kare e thoma go ntsa tsela yona flu
0: ngwana mme o tse gona gona letho le mme gaufinyana letho ge tsena fela ngwaneso jala ke sa ipaballe ga ngwane ke tla tswa kotsi
1: ya ke nnete se segolo ke gore ga o le motho o ipabalele ngwana mme gomme re a di bona ditlhopha tsa naga di lopolola bashimane ba e le gore ba ile ba emela gona molamo gopong wa lefatshe ngwana mme re bone ditlhopha tsa go swana le bua ge peta le tsona di dirile jalo
0: ngwana mme o setse matsatsi a 20 ya matsatsi a mashome a mabedi pele dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe di thagoa ka mane ka USA Mexico e ka stana le Canada di naga ke tsena di ntse di sebetsa ka thata ngwana mme di ntse di fana ka lenane la dibapadi tse e lebang a papading tsa mohope wa lefatshe e be go ya ka wena nageng tse ding le sisitheo ke lefeng le etsa gore di naga tse ding di fane ka lenane la dibapadi
1: ya gore e batlhahli ba gona e batloga ba tseba ga botse first man gore ana ke bo mama ba swanetse gore e ba emele dinaga tsa ga bona gona mola e mogopong wa fase go mo ga re lebeletse dinaga tsa go swana le bo Africa.

0: Na ebe ngwana mme e ba sebeleditse jwang go hopana ke mo Aston Villa hape ntse go ne o phunyeletsa dipapadinga tsa UEFA Champions League.
1: Go makatse first man ga re bone sopa se sa Aston Villa se tloga se khonne go fenya ona mogopo wa Europa League. Re se bone jwa ka go fetsa go hlalosa fa gore se feditse mola maemong a bone mo ona mola ola Premier League ka morago ga sopa sa Manchester United, sopa sa Arsenal le sona se hlopa sa yona.
0: Tswela pele ngwana mme o ne go tsitse.
1: Ya, ne ke sa tlhalosa fa gore setlhopha se sa Aston Villa se feditse fa ka morago ga setlhopha sa Manchester City, Manchester United le yona Arsenal. Gomme ga go makatse fatsman ge ba kgonne go fenya ona mogopo ba tloga ba ralokile gabotse mo setlheng se rileng mo go sona. Ga golo masogana a go tshwana le bona bo Rogers re mmone o lositse le mo papading eo, ra bona le masogana a go tshwana le bona bo Telemans ba kgonne go noisa gona mo papading eo. Gomme go lebelela setlhopha se sa Freiburg ke gona kwa go la Germany se raloka gona mola go la go la Bundesliga go mme re fone se fetsa mo maemong a bosupa gona mola loko ga sana be se fetsa maemong a mabe tlhopa se sa Freiburg but e fela ne ba tloga ba kopane le se sengwe sa ditlhopa tse mato go polo re le sogana la ga Thami Abrahams ke mongwa masogana le re a tloga a raloka ga botse gona mola pele gona mola tlhopeng sela sa yona Aston Villa go mme re sa bolela ga jwalo fetsmane ke fetsa go amogela fa preliminary rounds preliminary squad e fetsang go ntsha ke ena mohlati Hugo Bros.

Mamedi wa tsebeletso ya 011 metsotso e le shumele metso e supileng re ya horenga ya bo super mona lwana re tla a rona teng he ya ka lena no lena la dika kapa maopane mamedi ke le ka uneletsa hore se hlopa sana ha sa papadi ya rugby junior box ke bana ba under 20 e ba tla bapala jwalo dipapadi tsa machaba chaba le naha yena ya Chile me papadi ena mamedi e bapetswe ka jeno ka mane ka motse kapa Cape Town ona meke papadi eneng ele matla ho local tsakola Africa purwa e ho bane ka nete ba sebeditse ka bogabane e bona ba haisali me re sheba mono he re fumana hore Africa purwa e khone jwalo ho paputla le hona ho mamola naha ya Chile ka dinthlatse mashume a robonga a metse supileng ho noto 97 not e ka mane ka Rondebosch boys high school ke ka mo papadi ne ba palwa ka teng ka mono ka motse kapa eleng Cape Town mane di ana kwenya khefutso eleng half time Africa Borwa junior boxer bana ba mathapile ka 52-0 bana ai mona ne hoba ine hoba ka nnete mamedi me ho no bulela hore Africa Borwa ka mara nako ya khefutso ba gone ho hlaba jwalo di nka hlakare di ntlatse mashume a mane a metso e mehlano ka ofela me ya re sheba di dry tse Africa Borwa e di hlabileng e hlabile di dry tse 15 o tsebe dry ka nngwe mamedi ke di ntlatse hlano ke ntlatse hlano dry ka nngwe me wa bona lo 75 ya di ntla itswile di drying di conversion tsona exa tsebi mono ona di tsamatsamaile jwang e ka stana le ena ya di penalty gona ba fumane tse kae jwalo jwalo me ra bona mamedi hore e hlile mhlakano ona wa ha Alazaden Felix e ka stana le Lindsey Johnson ke bona ba ne ba etsa mosebetsi wa motlabolo ka tlhopenga seno sa naha e ka stana le Vusi Moyo a bapalanga tlhopha sane sa the Sharks ke ka mohe mamedi tlhopha sena sa under 20 junior box se bapetseng ka tenga 97-0 ba hlola jwalo naha yane ya Chile.

ena ka nnete ne sethupa ne le ntho e sele ena ne sethupa ne le ntho e sele mamedi wa tshebeletso ya 011 ke ka mohe ditaba di tsamaileng ka teng bakeng sa papadi eno ya Afrika Borwa le naha ya Chile mme ka mora mono ba tla kopanana e tshwanang le yane ya ya Fiji el na ya na Fiji ya ne le hona mo ne ba tla ne ba kopa kopane e hore ba tle re bona gona ke na ha ifing e tla ne e tswele pele ka ho hapa dipapadi ele shomele motso e mene metsotso ramane ho renga ya busupa ra ho renga busupa he mamedi re fitile ho tsa papadi ya bolo ya maoto ya che ke neng ke le gigitha ka ho fatsona di le tala di le jwalo kwano tshebeletsong yena ya 011 merci a tswa ho tsena tsa papadi ena ya rugby re bone he di tlhopha tse tharo tsa Afrika Borwa di ponyeleditse dipapading tsa di playoffs Lions Sharks e ka stana nga tlhaka ke Lions Blue Bulls e ka stana le tlhopha sa the Storm Sharks yona he e hloleile hore e tle fetele mogatlhelong ona wa di playoffs ka pa ho tse robedi ya tsa u qetela e leng di quarter final papading tsena tsa United Rugby Championship